0: John Vans 3-in-1 chocolate, enjoy instant goodness.
1: Pada, ma lo si benye o. Marketing office and Abbey FM ni won wa. Number 1 lawa, ile gogoro to wa legbe A Division Police Station. Oba Adesida Road ni lu Akure. Ode, tu le pe marketing manager sori 0803-041-4344. Ronke sori 0703-529-5755. Tabi Grace sori 0803-247-4686. Ibe gangan lo wa yen.
2: Baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu okan lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
3: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mixure korojo gogun bile tawon okunrin bire fun gba gogo akanse gogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba mixure ko lo ti nu rara o kawo eyin didun ara riro afogede gede do ti ara danu logo lomo kuri abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atego la fi pelu re ajo nafdac fun tedugba o da lagu ara 24/7 abamission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abamission gbugbu iga ija wa ija osi always guide
4: you. Ngbadun adava

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imojile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. Ema daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daadaa, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibade riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkan su a ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakaki ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni Atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo ile itaja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist patient medicine dealers bakan na e ma ri perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 0708877855 lekan si 0708877855 a o ni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura lara o Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu e moye ise lago ara Atura ise re to ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo eyin aje ki aje lu belo mi se njere si lodi ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye paju pe yin se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi sere afikun ma ni Atura nile ni gbogbo igba Atura Herbal Mixture ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to onje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e Atura Herbal Mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pati ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system Atura Herbal Mixture ile ise Amolap Healthcare Nigeria Limited lo se pe bo fe raja tabo fe sa latun ta lopo ku oyoku sori 0708877855 Atura Herbal Mixture adonada ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi Atura Herbal Mixture Amolap Healthcare Nigeria Limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu Atura

0: ni pe ka tun pada siyen ko ye ka wo side of deni e o a le gbe kele o
1: ṣugbọn niru akoko yi se pe won ma pe kini kan ni populist agenda so come and so fun ara ilu nkan ti ara ilu fe gbo ṣugbọn at the end of the day ton ba debe nse won ma wa le se iru awon kan be nta ba ti e ni ke wo kan te wo dada ka ti se pe looto atiku abaka se pe o da ohun ma da subsidy pada nje ohun funra re to ba ko je pe ohun lo wa nipo are nje ma le da subsidy on pada nje awon gomina ti won ton so pe awon tun ri owo mo money kinikan ton yawo nje won ma fun laye lati je ki ko se iru e sa
0: mi o wole fun laye o tori ibi ti a wa bayi se lo ye ka ma ronu pe ti ba get ibere yi dada se lo ye ka ma ronu pe a fe yawo mo abi ta ba te de yawo ko je pe productive sector la da ba te si ki se monitor po borrowing to spend to pay salaries no abi ko ye yin sa
1: Mongboyin laboyin.
0: So borrowing for infrastructural development, that will increase the economic power wa, that will increase productive power, productive economy wa. Only a key ama runu si. Why come get me bere yi dada?
1: Mongboyin dada.
0: Yes sir. So
1: oda. Eje ka wa wo ni bi iru akoko tori ta ba ni odun 2027 awon to se gbogi. Ta le so pe o fe da bi odun 2023 na ni to je pe awon egbe oselu meta gbanko oloselu meta ni won DJ Peter Obi Bola Ahmed Tinubu ati Atiku Abubakar pelu awon to ku sugbon fe da be ni pe iru e na fe da pe ya pe ni ere fe bola alafesegba a ma won a gba first leg won a so gba second leg bi a pe o fe da bi pe second leg iru e oni ele ti won fe gba sugbon fun egbe oselu APC egbe oselu yin ki la won ti e nse ati ti e ro pe e ti gbe se agbe kale lati ri pe won wa na yin mole lele
0: ni egbe oselu wa e ri pe we are becoming stronger igba ti president wa to wa ni ita ti o ti da president lo di gbogbo won promise pe won ayo for subsidy to na de fi o de ni will power to se now economy ti pick up awon eyan wa ti ri ati ri effect e awon eyan n wole sinu egbe oselu APC lati oda awon alatako yi awon alatako yi se bigba ton bere ADC se bo so ko gbogbo won fe papo ni lati le fight wa bayi se awon na do de to prison meta so abona merin kan so igba ton ti gbogbo duro papo won le na wa kan to wa so pe ngba ta wa question merin ele ibo ti on kaluku won gba ni 2023 ele quote mi won le ri gba ni ibo
1: 2027 kilo de ton fi le ri gba
0: ehe
1: se ma wo iru awon eyan bi roti bi ro Seyi Makinde ton tun ni Southwest je Bola Tinubu gan je ma le ri gbogbo Southwest gan tan
0: e se sa ni woni ti oju to ba ma se pin ka me oju to ba ma buy ni kale kitaro se pin gbogbo awon off season elections ti a se lorile ede ni gbogbo in the north in the east ati west ati gbogbo e melo ni ADC win melo ni is the killer called the other one DNP
1: NDC
0: NDC so tori mi ke moruko won melo ni won win ninu awon election yen so eni to ba ma pre to ba ma o da bi gba to wa so pe eyan ko bi oro football te fi se ere ball le to te fi se example le kan eyan gba football igba ta se friendlies ri kokon defeat e wa so pe o da bi gba tournament le wa to le na wa ko possible abi the APC is stronger now atubo lagbara si tori awon eyan ti po si gbogbo awon to wa lodo won nigba yen melo nu won lo wa nbe bayi gbogbo awon to wa lodo won ni 2023 melo nu won lo wa ni odo won to je gbogi abi eyan na ibi te ti ma mo strength politics ni structure won melo lo wa ni all the local government
1: mo ngbo yin
0: structure won melo lo wa ni awon wards ati local government but APC lo ni structures ni structure not even win election now
1: sugbon won so pe eyin APC versus ara ilu ni
0: se awa APC won ki ara ilu
1: won ara ilu binu se sugbon e je ka wo bae pe
0: se no write down question olotu se APC awa ta awa nu APC a ki ara ilu
1: e won ara ilu binu se
0: ara ilu na ni wa the only thing ni pe a je oloselu you know awa oloselu lo wa ni APC oloselu lo wa ni ADC oloselu lo wa ni whatever you call it sugbon awa oloselu yen na lo ma dictate nkan to ma sele ni inu to je pe ara ilu na ni won lo ma dictate pe bayi lona nkan bayi lo ya bi ku sele nkan bayi lo ya se ko sele campaign ti bere si ri orisirisi awon ise ase aseyori ti won se ni local government ton se ni state ton se ni federal to je pe a je ki awon eyan awon ara ilu mo
1: oda niru ipinle Ondo bayi ta wa yi kini awon nkan ti e le toka si te va so fun ara ilu pe e wo se ri bayi e dibo fun egbe oselu APC o
0: lati akure lo si Ondo lo si Ore lati akure lo si Ekiti bo to ba je ona meta yen pere morobi ko seni ta so pe ohun risa ta ba de wa wo ise ribiribi ti governor to Ondo state yen lokye ribiribi saye da ti wa to nse iru flyover to nse yi bayi leni ta lo to lo flag of leni ara ise to je pe wa na won si pe nkan bayi ni governor nse ni tara ilu te so le kan yen ni o tara ilu a so pe ise bayi ni governor ise tori ti governor adibo fun egbe won adibo president won atawon gbogbo won ton ba gbe sile so ibe yen so e ma je ka ma detach pe ara ilu and the Nigerian masses and the party APC or Nigerian masses the APC lo ko je egbe ara ilu na lo wa nu APC won na o so ise mo ko mo ti daruko ise mbe ise kan se meta pele be loju ona ni tona then ta ba ni pe ka wo ti health say something federal university of futa medical futa teaching hospital o ma ti wa lakure ta ba tu kuro lori e ta ba ka bo si oro owo ori anybody to ba n gba less than 800,000 bayi ko ma san ori mo ẹni tí ó bá jẹ́ pé ó ṣe business títí náà tó turn over gbogbo ọjà tó tà lọ́dún tí ó bá ti kó 100 million kò máa san tax mọ́ gbogbo tax oríṣiríṣi tó pé bí ọmọ bí almost 52 line of taxes tá à ń san ẹ̀rí pé wọ́n máa ti ìkò ó máa ti dàbí mẹ́wàá bí abẹ́ sí lọ́kànlá so kò máa sí pé bóyá double taxation máa sí mọ́ anywhere tẹ́bá dẹ̀ wo tẹ́bá ọ̀bùsáta pé ẹ̀ńtábù tẹ́ ẹ̀ńrìn káàkiri eléyìí táwọn èèyàn fi máa ń gbé igi sọ́nà gbé kí náà ẹ̀rí pé gbogbo wọn máa ti ń kúrò so we are moving àti ń ní ìlọsíwájú ní gbogbo gbogbo area economy o so kọ́ mi.
1: Oda kó tó di pé nítorí àkókò wa tí o ti kó apapa mọ́ra kí n tó fi ilẹ̀ àkí ẹ máa lọ tẹ́bá wo nírú àsìkò yìí irú tàbá ní kẹ́ pàrọwà fún àwọn ará ìlú àwọn gbogbo àwọn èèyàn kí ni tẹ́ máa sọ fún pàápàá jùlọ nípa ẹgbẹ́ òṣèlú APC ní ìpínlẹ̀ Ondo torí a ti ń gbọ́ oríṣi àmọ́ bí òótọ́ àbí rọ́ à ń sọ̀rọ̀ rainbow coalition wọ́n ń sọ̀rọ̀ anti party wọ́n ń sọ oríṣiríṣi.
0: Ní àkọ́kọ́ tá a bá wo ọ̀nà ṣíṣe ọ̀nà àkúrẹ́ sí ọ̀wọ̀ lọ síbìnrin wọ́n máa ti àwọ́dẹ wọ́n máa ń ṣe wọ́n máa ń fi concrete ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ ọ̀nà àkúrẹ́ sí Ondo sí Ọ̀rẹ́ wọ́n máa fi concrete ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀nà àkúrẹ́ sí Èkìtì wọ́n máa fi concrete ṣe ta o nyema ti corrector cross your no mete tani on those states e mi aparo wa sa won yan wa pe ejo eje ka wo gugu awon ise ti won se lowo yi ati gugu reform ti president se ti egbe APC de support ki a fi yen dibo fun egbe APC ati gugu awon candidate san ba gbe sile nitori egbe to ma mu wa egbe egbe oni tesi waju ni egbe to je pe amuade ile ileri ni nagbara olorun to je pe mama dibo fe ni to so pe won to fe da substitute bi pada o to ri substitute atun da wa pada si pe ka do ma accuse ni ile epo ni o e se
1: oda e seun honorable the water to be fun akoko yin pelu alori eto fun ti o se
0: e se e se e se lotu
1: oda eyin eyan wa o na ni ati gbo yi lori eto iriju mi fun ti ose yi en to ti gba kan ri on ti gba kan ri je commissioner ni ipinle Ondo bakan na ti fi gba kan ri na je alaga council ni ipinle Ogbontarige omo egbe oselu APC ni onimo nipa eto isuna o na si ni honorable the water to be ti won ti ba nsalaye nipa owo subsidy ati idi ti owo iranwo ti o fi ye ke eyan kan ti ero pe o ye ki ohun da pada nibi ni a ma ride lori eto fun ti ose yi lagbara deda ojo mejo oni ki e tun pade wa nigba ti a mu akotun eto wa si eti igbo yin titi de ojo mejo nko Olasukunmi Elujoba oni oruko temi ti mo je atokun eto ohun
2: yeah eba mi kitinubu Asiwaju Bola Tinubu to kan sara si pelu gbogbo awon igbese itesiwaju to n gbe labe ilana erongba ireti otun dirinudo oba agenda n tan mole se gbogbo korokon du orilede yi itesiwaju n wole o afolote eniyan ni ope babu walai e kaabo sori eto iriju mi eto kan wa yami ti o mo salakale awon ilana isejoba to wa lode awon igbese ti isejoba le yi n gbe taye o le gbo gege mara tuto nile atalejo lara la mo pe ya mo e labala labala eto iriju mi gori kan ni adaba se be ri dagba soki awon amaye mu gba rorun to fi dori oro aje atokowo ipese onje eto eko atawon adehun ajosepo mi to morilede yi letente ipade ti wadi gbogbo ojo aje monday bere latago meji sago meta osan lori eto iriju mi lori ikanni adaba 88.9 FM Akure ege agbe ka won ka sira won wo ka jo lubulubu awon asijori ti sojoba re Bola Tinubu nse eto iriju mi lori ikanni adaba 88.9 FM gbogbo ojo aje monday ni o ago meji osan sago meta ni e mo mi si e minister to ri soro abenu olubumi tun ji ojo lo sagbate ru e

0: wa gbogbo nkan ki kan ti o ba nse iwo lomo okunrin ninu agbo ara ninu isun ara olomo okunrin nikan ni mo npe o gbogbo nkan ti kan ti o ba nse ko si mi
1: phone number mi 08164122777 08164122777
0: agbo marugbo takebe ohun ni agbo ti emi n gbe kaakiri ti olomo okunrin to ma le dangaja to ma le se daada abi ipenija titi e o ti e ti fa ese re wu ni o le sun daada bo se sun tetele gbogbo ruko bayi ko da elomi to ba logun lowo asise ti ogun ba ton atupara si bo se nse ni ruko bayi ko da ale lati se ayewo ka le mo iru ogun to ma ba e lara mu ti irin ajo ose kan ti o fi ni di odun kan mo e lowo ti o ba wa si odo wa ti a ba bere lowo awon to ni le a mo pe nkan bayi lo nse o ka to mo ogun ta ma fun o awa ki nse yi a ki nse ohun itoju olomo okunrin nikan ni ti e ba ri olomo obirin ni odo mi boye o wa nitori oko re oni o se wa itoju olomo okunrin nikan soso oni mo nse kon si mi
2: ni iwaju Continental Guest House Nepa nilu Akure
1: phone number mi 08164122777 lekan si 08164122777
3: Live is exciting on Adaba FM.

0: e ka le
1: ale ni to se do ninu awan do e wa da won lo ada won lo awa da won lo
0: e je ka ma fi akoko yi na ki gbogbo e da laye te ni anfani lati ma gbo wa lale oni se aba yin ni

0: Hello. Hello. Hello.
1: Mario repete y yo te mani. Papá Mario repete y yo.
2: Ekale.
0: Ekale.
2: Oruko yin.
0: Wo se la tumo kekiti ni o.
2: Yes sir. Se mo je bi lo do ni.
0: Eh je bi o.
2: Kini di sir?
0: Sherry, or say sorry, Obolokoa. But in Vania, who lay, who are possibly on my wabi motu new fellow to Jomo. To the other great old man, Lojoba, who the Quapada. To the Wapada, she are meaning Jama, where I want to Jomo. But in what I make or in any way.
2: Nalaki, she got a risha and been a dammy a biari.
0: Any?
2: She had been a dammy a biari. A ma gbe oju e ma riwo se agbagbe number mi be ba fe polowo lori eto yi abe nwo mc ti yekeyeke na duo baba jodo opo ko si wahala venerable oba minu e kale alaji olopa eleran e kale hello e kale o
0: hello e kale
2: oruko yin
0: o ko mi ni abayo mi lati ala.
2: Yes sir, se mo je bi lo du ni e wo dada
0: je bi kankan
2: e ba mi la
0: je bi pa o ke se obirin tin lo oni omo bimo ola omo bimo so fe teyin mo dakaje abi ke mo fe pon gbade ninu le ke
2: mo ti dakaje emi ota mi ti fe bo
0: se o fe
2: ti ba drive lo ngba mi take away to wa nu moto mi o loye e sanu mi mo ti n lo le mi fun gbogbo eda ti e ni idojuko te si n wo pe ona wo la n gba ti rorun na fi n de baba mura soro eni eyan n ri ona abayo in 08038709441 in 08038709441 bo ba ni idojuko pe number yen e lo e ka le o
0: ka le o
2: oruko yin
0: o shagala lati shua.
2: Yes sir, se mo je bi sir.
0: Je bi o
2: e ba n shalaye fun
0: tori kini se won obirin wa ojuko ro ti poju
2: kilo de
0: eni won ni ki ya wa ola won ni ki ya wa se won fe ki awon okunrin ma daka
2: se mi o sa je bi pe mo gbe yawo mi wole lai so fun won
0: je bi o
2: e se sa e je ki ma ki mercy alayo aya ige ti ya to se be to dake iyan prophet doctor dokasi adeju won mercy alayo gbaju gbaja olorin emi e ku ara afera ko a je ki gba ipe kan pe na si alaji olopa eleran ajoduro ni asjo wa in 08033793018 iwo na to fe ra ile owo to ni pa mo yen fi de nkan mo nle in 09124922983 eleyi to ba gbo dada o se gbe oju ko pe mi e ko pe mi elo e ka le o láàrin gbólóhùn kan kọ yín láti bọ.
0: Orúkọ mi ni Adégòkè Johnson AK Kádà láti ìlú Ìgbàkókó.
2: Yes sir, ṣé mo jẹ ẹbí ni sir?
0: Jẹ bí o.
2: Ẹ ṣe sà. Mo dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀dá tẹ́ ẹ darapọ̀. Ibi ò ní wọnú ilé yín kò ní wọ tèmi. In 08033793018 ni nọmba mi 08033793018 lórí Facebook Ọlọ́run Fẹ́mi Ajakaye Ọlọ́run Fẹ́mi Ajakaye ire àti ayọ̀ tí mo fi ń lẹ̀ sí lónìí lápadà bára wa lọ́sẹ̀ tí ń bọ̀ o ibi ò ní dé bá yín kò ní dé bá mi ẹ gbìyànjú kẹ́ ẹ máa pè mí 08033793018 08033793018 ọjọ́ mẹ́jọ lọ́dà.

0: ẹgbà mi ẹra mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mọ pe ko le mu ọkan lo oko mọ ni o se suke suke da towo re le ni oda se kan sun lo ni
1: aba aju ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mission koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba mission ko lo ti nu rara o kagu ẹyin didun ara riro afọ gedegede idoti ara danu logo lomo okunrin abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufẹ re iwe atebo la fi pelu re ajo nadak fun tedugba o da lagu ara 24/7 aba mission lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062653 oruko money janu omo 24/7 aba mission gbugbu iga ijawa ija osi always guide me
2: Life is exciting on Adaba FM.
3: Ti mo ba yi kọtu ani ti mo tun yi ka o si fe lenu ba ri tori wo le ilu mo ka ni ko ti buru ju e wa gbo prophet gbogbo aye nkan sara si ani e wa gbo ran si olorun ala gbogbo eniyan tara ti e se sara ka se lenu ma ri prophet doctor alex omojowo jp aka tele ale owo jowo ise ju ise oro ju oro imo ju imo ipe ju ipe gbogbo ara kiki adura to n te mimo agbara wibe so be je be ina gboruko mi o dakari wo gboruko jesus sajiran jina e sa ti meni te ni prophet doctor alex omojowo jp aka tele ale iba abe ti bo ni beta ba so nipa yin rere isoju ninu tabi laari ijo se ba ti pe prophet doctor alex bo jo wo dani ko won da yin lohun agbo iwo ta ye nda lam iwo to ro na ba yo o dulu ilu ko ni o tete te ko ti atirise de ti je don ti wa ala iwo to ri awon lati fe gbo lo se to gbo na ba yo iwo to fe lo si loyin bo gbo ona ti di parapata afoya prophet doctor alex omojowo jp ti se re se won ti de london israel jerusalem canada to dani kije na se se to won bo lati kare tabi latari gidi sa ti gbe okada ko so fun won pe won lo si celestial fari party to pe yan mo si sele ale to wa ni simi lolu ba oloko agbaluko arigidi akoko wa laye to po e pe wa si number yi 08035248215 and 08035248215 Jesus Lulu.

0: lo se gbarale afọlọhun oba mi oba deda aseda e ma gbarale eyan eyan le da yin kule lasiko ti won ba fe e fi po e fe eyan sipo eyan nitori te eyan ba gbe wa eyan de ki wa yi o ma jọ yin loju number baba re fun itoni ati adura to gun aye eni fi nse teda fi layo ni gbeyin oro 090 28 242487 tabi 0035 248215 Oda baba ha won olugba to lu fe wa ti gbe omi si di radio lale toni e fi adura lede o
1: Jehovah
0: mimo
2: Jesus Christ Michael Olorun alagbara
1: agbara re ko wonu re lo
0: amen
1: agbara te fi ji olorun ko wonu re lo
0: amen
1: oluwa fi tolungu ara re
3: eje jesu ko re lake pe
1: amen ti maje to wa laarin awa ati re lori omi
3: ro ti maje mu re
1: ni oruko jesu je ki o ni mu wo so wa
0: amen
1: je ki o ni mu segun wa
0: amen
1: je ki o ni mu segun wa
0: amen
1: je ki o ni mu so wa ni lo wa ni gbagbo
0: amen
1: ba oruko jesu
3: lo no ruko
1: jesu lo aye wa ni lo wa ni gbagbo si ni oruko jesu mo ku lo aye wa tori pa ni gbagbo si ora mo
3: awon eso
0: Amen. Oruko Jesu. Ma binu wi pe ani le gba ipe mo fun ta le to ni amo fo ko te ba se be te fe ba baba so ti gbe sa ye yin o se se be ti o du moran ina moran bi to yin number baba ni ke se be ke kan si amo e ma flash ojise olohun oba gege ba ti wi ngbogbo gba to wa ma gbo mi te ba wa pe baba ti won o tete gbe e mo pe ogunlogo awon eyan ni okan si baba e pada pe won 090 28 242487 tabi 0035 248215 0035 248215 Loko Mr. Ogunbade Jola Takunba Akoko te dori Mrs. Kami Kukoye Alagba Oluwa Solun ka Bibeli wa fun tale eto ni Loko Alagba FC ba tawon je interpreter wa Loko Engineer Kaode Folani Mori yin beyen duro re o titi dojo mejo ta tun ma pade lori eto alalubarika isele Alexafa lori radio Adaba Moya jowo Ebenezer loko mi wa dura yin yo gba temi yo gba o di ojo mejo
4: o ba ti ririn to ti gbiyanju titi ti ko ti ibo si ire ku sona kan so ti de Celestial Church of Christ Calvary Parish Similoluwa Oloko Agbaluku Arigede Akoko nibi ti Oluwa tin lo jise re fun iran yi Prophet Dr Alex Omojowo JP ti gbogbo eyan mo si sele Alex o ya nbe akoko ti e dola dara po mogora awon eyan ibi akanse adura to wa fun gbogbo eda kaakiri agbaye pa akori re ni atunye ogo ojojo tuesday ni eto adura imo nwaye lago mewa aro si mejila osan wa gogo ti e na fo loke be gege ni olorun ala yirin le bi si ojo isimi wa ko isoji laarin ilu abi isoji ninu ijo olorun e le mo pe baba wa ninu oluwa yela fun adura aluyo anu aseyori igbega ati bebe lo gogo loselu ati gbogbo eni naga bi giga olorun ni nba le se o fe de lu oba ni rorun eni wo ko wo mo waya wa bujoko ayo mo fo ya wa siwaju oluwa jesu christi oluwa n duro de gbogbo eyan nbe fun adura ma pe woli alex omojowo sori number yi 0803 524 8215
5: Live is exciting on Adaba FM
6: Okoko dawo so mi so kun
7: ami ase olorun ba mi mezo aso okun aye oju ni male ara oju ba male kedere tori n to fe ri to si ri bi ta nre dada ni ko n ta n fe ko tu alo ka si wa laye ta fe wa ile ise alonso ventures tun ti de o lati lu kano bi won se nse setoju oju to si je pe won ofin ni la oni won tun gbe wa asoju kan pataki nbe legbe mi e ba n ki gbogbo aye to n gbo wa sa
8: mo ki gbogbo eti to n gbo mi eti te n fi n gbo mi ko ni din te ma na wole lori oruko emi ti mo ba n soro ni dr maruf lati ile ise alonso ventures
7: ti e je pe oro ti ko le gbe wa oro oju ni kini pataki oju lara gan
8: oju je nkan pataki to je pe ta ba n le owo ta n le ola oju na la firi na debe tori na a o gbudo fe owo bi tin ka fi mu oro oju
7: alausa alausa gbogbo kanu gbogbo north ni won ti ma n ti je alausa n pa atoju oju laipe yi e de ipinle osun lati toju opolopo awon eyan nipa oju
8: be ni sir
7: e si se toju won kaluku won won si wa lalaafia
8: pelu ogolodolo
7: ki la won te fe se toju gan
8: itoju oju ofe ni ayewo oju ofe ni
7: te fe se o ni abi
8: be ni sir
7: ayewo oju
8: ofe
7: itoju oju bo wa leleyi se rorun ijoba lo gbele ikale ni abi aladani ile ise alausa na ni
8: ile ise aladani na ni labi Dr. Dauda Kwande lati ilu Kano
7: bo lo se je pe lori oju o le yin ni e mu nbaada lati ma fi siran lowo fa awon eyan
8: a lona meji nkan ta mo na la nsise to
7: ojo wo ni ayewo itoju ti o wa
9: eto yi ti nbere lojo Tuesday on the 25 ojo kedogbon osu kejo ta wa yi ati ojo Wednesday on the 26 ojo kerindinlogbon osu kejo ta wa yi bakan na ojo meji pere 2 days ni anfani yi yo fi waye
7: lo ne eto itoju oju ayewo oju ibo ni o ti waye
10: ni Saint Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore Saint Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore ibe ni anfani yi yo ti waye fun ojo meji gbako
8: ibi kibi ti e ba tin bo te ba ti de
10: ni Saint Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore Saint Mark Mega School to wa ni Sabo ni ilu Ore ibe ni anfani yi yo ti waye fun ojo meji gbako
7: ba ba so npa oju ki lawon nkan ti ma yo oju lenu
8: orisirisi nkan lo ma yo oju lenu elomi lati bi ai kesi ara latara onje latara eruku latara adoti awon to ye ka mojuto ta mojuto o ma ngba oju lowo elomi
7: ojo ba ma wa mi
8: lelomi accident ti ori na
7: mi o ma wa pin imi o ma wo balabala
8: ben
7: imi o ma yo bi efin
8: ben sir
7: imi o ma dabi eni pe nkan ta di
8: lorisirisi
7: imi o ma wo bi eni pe ko ri nkan baba to de nkan gba mi a to ni o sumo baba se sumo aloje se gbogbo eleyi le se tan lati se fa weyan
8: pelu ogun lodo
7: egbe le fe fi se ni abijo abeya abesin
8: gbogbo eyan patapata la pe tolorun ba ti da ojumo
7: le fe kan na
8: wa okunrin lobirin lomo
7: de la pe o fe si pe gbogbo eleyi
8: be ni egberun meta ni won fi gba form
7: eh eh owo form ni won san
8: be ni 3000 naira pere
7: leyin egberun meta un elo ni won se ayewo
8: ko si nkan kan mi mo
7: elo ni won se itoju
8: ayewo ofe itoju ofe ni ise abe na ofe
7: mo be wa ise abe leyin egberun meta wo ni sanwo
8: be lo ogun lorun won
7: gba ago melo le to yo ma bere lojoju
8: lati ago meji aro
7: ago meji aro
8: titi di ago mefa role lojojumo
7: o ma si ti de tan gba form o ni sanwo kankan
8: rara pa
7: e si ni se ijoba lorun yin
8: ile ise aladani
7: e ja se ibo la ni itoju yo ti waye
10: ni Saint Mark Mega School wa ni Sabo ni ilu Ore Saint Mark Mega School wa ni Sabo ni ilu Ore ibe ni anfani yi yo ti waye fun ojo meji gbako
9: eto yi ti nbere lojo Tuesday on the 25 ojo kedogbon osu kejo ta wa yi ati ojo Wednesday on the 26 ojo kerindinlogbon osu kejo ta wa yi bakan na ojo meji pere 2 days ni anfani yi yo fi waye
10: ni Saint Mark Mega School wa ni Sabo ni ilu Ore Saint Mark Mega School wa ni Sabo ni ilu Ore ibe ni anfani yi yo ti waye fun ojo meji gbako
8: 070 60 47 80 37
7: adupe lọlọrun ero ibanisoro tawo eyan le fi bere tori pe oro oju ki se nta le ma fowo gbebe temu afi ki eleduwa ko ma so gbogbo wa na so okun aye ka si moju to ero ibanisoro wo lo lo je sodo yin
8: ero ibanisoro tan le pe wa si ni 070 60 47 80 37
7: e ba n tun pe
8: 070 60 47 80 37
7: ile ise wo lo se agbekale anfani ina
8: ile ise alausa ventures to kale si ilu Kano
7: labẹ dokita
8: Dauda Kwande
7: ojo ne ti sa oko ti ga ti je
8: oruko temi ni Dr. Maruf lati ile ise alausa ventures
7: agba pe ile ise alausa ventures pe Kano ni won wa eyi so yoruba bo lo se je
8: bene sir yoruba lemi ti mo je asoju fun ile ise alausa ventures ni gbogbo ile yoruba ni mo ti je asoju fun o
7: awon eyan ba pe ero obari soro eyi le gbe
8: bene sir mi ma
7: lati je ama bi won o sire
8: bene
7: atokunrin atobirin atagba atomode ati gbogbo eni to ba je se pe oju yo lenu ka na o wa lati wa sayewu lati wa gba tojo fe
8: bene sir
7: sugbe egberun meta pere na gba form
8: bene sir
7: e je yon da yin o la wa na ti gbon o e je agbera lati ja anfani oju wa ni re lede a o ani wa lo okun aye e ku kan
6: okoko da mo so mi so
5: Life is exciting on Adaba FM.
11: Ife mi, aye mi, emi mi, my atarodo, my sombo, my tatashe.
12: Lori ira, akani sara soke kilo tu fe.
11: Lori ira ko. Mo fe ka jo gbo program oro ife. Ladaba FM ni.
12: Oya baby mi, ja mi si na.
11: Okay.
13: Mo ti renegade mi.
11: Oh yes. Oro ife, eto ta gbe kale lori ife. O le duro daada. O tun yanju awo ife. Imoran ife to mu ko duro sisin. A bibili ati be be lo.
13: Mo fe se ike, mo fe yi ko nibe. Jo ma yi o, ala ni ere didi gori afefe. Radio boyfriend tiwa ore mi awe eyan mi eyan ero ipo ero ofa e tete po sese wa ala ni fe gbode onile ogbon oni yara imo ologbon enu ti n fogbon enu ro ni radio abasedo to mo jile oro ni owo kembe fogusi owo kembe leun to dun male oko lomage adegboye ga ala ni gbohun soke ojo nlo

0: muka. Ya yun ni pami. Hello, somebody ekale o.
1: Ma pe para jo. Hello,
0: ekale o.
1: Ekale ku eto.
0: Se ma pari jo yin abi ki n pa mi.
1: Ah, mo ti pa.
0: Mommy nkan.
1: Mommy wa lejo.
0: Oruko wo le ma pe won?
1: Ifemi.
0: Ifemi.
1: Be.
0: Mo fe ke ba mi si ojo ona oku yen. E ba mi si ile kan ko lojo ona headquarter.
1: Okay. Le connais ici.
0: Eh ti si.
1: Le connais ici.
0: Hello mommy.
1: Mami na ngo yin.
0: Hello ma.
1: Hello and hello.
0: Mommy.
1: Mami na ni mi o.
0: Se won o pe, se won o gbe ko ki ma lo.
1: O na so.
2: Hello.
0: Hello e kale ma salafia le wa.
2: Yes.
0: Ege ba mi si on headquarter yin sile, daddy fe wo nkan be. O fe wo nkan ninu ile. O ye si le ku headquarter e si. Daddy shan ti si. E ba wo awon igbo to ma nwu legbegbe yin, se ko si gbo nbe. Shan ti fini pako pako.
1: Won ti fini pako pako.
0: Won ti fini pako pako.
1: Eh.
0: Seyin ti doko le ni.
1: Won ti doko lo ni o.
0: Eh, e mi lo le lo.
1: Ah, o le me wa.
0: E ma ja paro tan ra wa na, o sa tan ra wa nbi ni.
1: Ah, e ba jo sa wa na ni.
0: Ah, sa wa da. A serious bayi.
1: I mean I serious na be
0: mo le ma o ba so ku la
1: bo ti ni.
0: Eh?
1: Mo le ma o.
0: E lo se ma run.
1: Le.
0: Igba wo le bere.
1: Ah, mo be lati daji.
0: Eh.
1: Lati daji. Ko da o re na la si wa lo re yi.
0: Ori. E so fun ke te ba pari program ba ye se ma pada lo soko.
1: Ah, wa le lo soko na.
0: E wo ba yin kuku la ja mo wa lo na.
1: Ah, o ti kuku la ja kan ni
0: mo. E ba mi fowo kan oju ona yen na. E fowo kan oju ona.
1: Mo di fowo kan, e wo mo di fowo kan oju ona.
0: E duro ko se nkule mo ni e ba n fowo kan oju ona headquarter yen wo.
1: Ah, mo di fowo kan na, e be mo wa lo.
0: Bawo lo se ri, bawo lo se ri.
1: Ah, o te o.
0: Oyo kulele.
1: Oyo kulele de yi.
0: E sure.
1: Yeah.
0: Ada ro, bye bye.
1: O do da.
0: Ajaje ise kekere kan boda yen pe mi woni awon se yawo awon mo de bi won to ba je pe yawo won ma gbe ko won lo ma gbe mo tin pe ah mo tin pe number yen kolo je kan ti yen pe.

0: ben ba ya won yo lo. Hello, somebody a call leo. Hello, somebody a call leo. Hello. Shala fi alewa. E kale ku se ni egun soki dada. Eyin le send the number.
1: All I wanna do if I can breathe you.
0: Anything to ba ti ni se pelu sending of number. Ta ba ti clear e leyin program. Mi o ni welcome e lori program.
1: I'll dream about you.
0: It is either akin ti pe number yin ko ma lo. Ma de so fun yin pe ko lo. Tabi ke send the number si mi. Ke ma ko information si. Nkan te fe kin se fun yin lori. Gbogbo awon number ti bo n pe la le. Won ko information si him for ya kini won. Hello, somebody ka le o.
2: E ka le sa.
3: Shala fi ale wa.
2: Ala fi ale sa.
3: Mo ko voice yin je o. Sheti Mari.
2: Ejesa.
3: Sheti Mari.
2: Tara sa o single ni mi o.
3: Ah, mo de ni awon egun ile egun kan dani o. She ma manage e okan.
2: Okay sa.
0: Egun ile egun mo pe o. She ma manage. E ma ma ponla titi ti egun ti yin fi ma de.
2: Sa.
0: E ma ma ponla titi ti yin fi ma de.
2: Abi sa.
0: Eh, mo like it. How old are you? You are talking like
2: 22.
0: Wow, that's beautiful.
2: Yes.
0: Bobo Yenko.
2: Ah, me, I'm not even
0: Oh, I don't like it. I don't like that statement.
2: Bobo Yenko.
0: Line out, I'm a Gigi.
2: Thank goodness. Ola Yenko, you won't find out that last year.
0: Shooting. Ah, okay. Show ti ni wo abi o ni wo?
2: Ah, ko ti ni wo.
0: Ko ti ni wo?
2: Yeah.
0: O ya gbe wa je yen wo.
2: Okay.
0: It is well. When you are ready to choose, my sister.
2: Yeah.
0: Whenever you are ready to choose, God will help you to choose right.
2: Amen, sir.
0: You will not make a mistake.
2: Eyan sa.
0: Ti o ba ti ni wo. Ma gbe fe ni bo fun eyan eyan adaada kan lati be lu wo si o.
2: Okay sir.
0: Ṣo mo pe be bayi be eyan ba fowo kan lori adun to to. To ba ti ri ko ti n di gbe gbe wahala wa o.
2: Okay sir. Mo tun
0: wa sa. Eni to fe fe ile wa lo wa o. Ko ni da ko wa de ko wa pe mi leta pe alani. Omo te fun mi. Bembe ti lu o.
2: Yes.
0: Mami nko.
2: O wa sa.
0: Se wa nbe yen.
2: Ara sa won ti so.
0: Won ti so. Okay. Odaro.
2: Okay, odaro sa.
0: Thank you. Thank you. Thank you my sister. Thank you my sister.
1: No no no no no no.
0: Hello, somebody a kale o.
4: E kale sa.
0: Shala fi ale wa.
4: Adupe sa kwa taro.
0: E se ma daddy nko.
4: Awan palo,
0: ki le yin wa se yin ara?
4: Mo wa nu ru mi ni ase je nfo
0: lo. Okay, okay. E ba mi lo sodo won.
4: Okay, sir.
0: E kan ba ba mi fowo ra won lori e de ma so be se ni fe won to.
4: Ke no sa.
0: Oya. La ni seju kan ni.
4: Mo wa lodo won bayi.
0: E fowo ra won lori ke wa so be se ni fe won to.
4: I love you, my son.
0: Kina so?
4: Eh, si dada. Oye dada me, we ni sa ni mo ba so.
0: E ba wori, e so fun e sa so fun pe angeli kan ni.
4: Angeli ni bo ta.
0: Hello, e kale o. Hello. Hello, e kale o. Hello. Hello, sister Iriti, e kale. Oh, why, as in, sharon ba awon eyan ni won se fe mo gbe call to ba ti di ru time yi ni e gbe call lu eyan gidi ni npe yin
5: the baby so happy

0: Allô, est-ce qu'elle est anti Riti? Allô? Est-ce qu'elle est chalafia à l'éwa?
1: Alafia à l'éwa, ça.
0: Ya, Adebo et Galumba in soro, lati odo a yomidi.
1: Yes, ça, est-ce qu'elle est ça?
0: Est-ce qu'elle est chalafia à l'éwa? Chebe, est-ce qu'elle yomidi dada, right?
1: Yes, I'm my yomidi dada.
0: Okay. Mon pin lati le se adaba FM 88.9 e de wa live lori program oro ife ayo mi de o si Nigeria o pe mi o wa ni ke bo nso fun yin wi pe ke ma beru o ni ke ma de mi kan o lohun o le gbagbe yin ni country to nwa o o ni ke bo nso fun yin pe se ngbo mi dada bayi. Can you hear me now? Shen gbo mi bayi.
1: Ba mo gbo yin sir.
0: Ayo mi di o si Nigeria. O de ni kin bo n pe yin. Kin bo n so fun yin pe ni country to n wa, ohun o gbagbe yin o. Ohun de ni fe yin daada.
1: Okay sir, ko do wa na sir.
0: O ni kin. O na gbo yin live and direct bayi. O wa live on Facebook. Hello.
1: Okay sir.
0: Would you like to say some beautiful words to him too?
1: Let's talk
0: about
1: that. Sheman,
0: would you love to say some beautiful words to him too? Hello. Hello. Would you love to say some beautiful words to him too?
1: Yes.
0: Oh yeah. Ungbo yeba yewo yema so. E ma so bayen, e ma so bayen o gbo yin.
1: E lo sa.
0: O gbo yin bayen se e ma so.
1: Me lo.
0: Mhm.
1: Ele vi o kon.
0: Are you?
1: E lo lo.
0: Kai kai kai.
1: Me sugar baby.
0: Oh, ori ayo mi de ma wu ni bayi.
1: Oni pe mi.
0: Ah, o doju e bayi.
1: Ojo
0: ya, e se papapa. Eyin ko le ni head time.
1: E wo, opo, e mo wa le opo.
0: Just tell him you love him.
1: And that's what?
0: Just tell him that you love him. Eya, o da ro mo ti mu nkan ti mo fe mu. All I want to do if I can feel you. Timba fan ti yen le. Mo ni je kin lo. Ale de ti le. I'll dream about you. Okay. O ti da lapa bi. So sure by my side. Mi wili. E je kin so ile ifun awon okunrin. Ewo okunrin to ba mo pe onilo iyawo beni mo ti ni mi o fe se leyi sugbon tori nkan to ba de tori beni ma se se only serious minded person eyin te ba mo pe se tan ni o ko saye re nbi ta wa yi o aha omobinrin kan be nle lapa bi ko se wu nipa nipa ibi to wa bibi teyin wa eyin ni ke je ka mo bi te wa a si jo soro papo ma faworan eyin eyin na faworan ti yin ranse bo ba se se keyin mejeje kirin ajo yin o wora AA genotype lomobinrin ti mo nso yi omo 28 years ni o si ni omo kan dani ti yen ti pe 3 years iwa buruku ko lo le ko ni oko o de ko lo gba wa lowo alagba ko okunrin ni gba to ba di wi pe okunrin o ba wulo ti o se to lori iyawo pe mo fe fe iyawo o ye fun mi lomo o to tu di wi pe obirin tu bimo fun tan ti o tu se daada lori omo to tu bi na iru okunrin be so ya fomo le lowo iro ko si nkan to njo be idi abajo re single mother 28 years ni o pon roforofo omomo lawo o re wa daada bi o ba wu yi lati fi mu saya e ba mi soro leyin eto serious minded ni kan e mo gbagbe emi o scrutinize yin o ki wa se le te ba mi soro ti ma ni e so information bayi nipa yen te ma ni se mi baba yawo lowo ta wa ye mi baba yawo mi o le je ke nikan o bo ko mi je beni. She's 28 years of age. She's a single mother. O me ti po modun meta. So, any to ba serious okunrin to ba fe lati mu shaye. AA genotype ni. Awon ni so ni sedani. O ko se kan ti o ti ko pari. Awon ti mo nse run yi, se amuni ero. Oni diri, oni diri. Oni diri lomo birin. So among grow ninu irin ajo igbeyawo na among grow ninu irin ajo ife okunrin ti o ba ti le sise lori obirin to ba fe le iru obi okunrin be o to gba ya le iyawo ti o ba to lati se ise lori okunrin to na fe fe iru obirin be ko ti to eni ti n lo le oko among build ara wa among develop ara wa na ni bo se je ni yun e je file sapa be yin. Ojo opo temi te pe mi si ni 090 5710 9094 090 5710 9094. Ojo opo temi niyen e le pe mi tabi ke fi text message ranse ma tun pe number mi kin to pa.

0: Mouram.
1: Voilà.
0: Souvent, ni.
1: As close the mouth of the lion.
0: Oh, pardonne-moi.
1: Let's you know.
0: But from today.
1: Mahaba.
0: In the name of Jesus.
1: Or a wallet.
0: Hey, man, what's coming out to you?
1: Or a wallet.
0: Hey, man.
2: Or come in here, Bill Bradeni. Lati, you badder. Then we'll look for law. You know, to save my yin.
3: A combe. That's what I'm saying. Oh, yeah.
2: Tori mi o lero pe aye mi le para wori bayi mo o ti give up
3: e give up
2: o give up lori ise ti mo nse ko si bi eju ti mo ti gbin tan ko si ise ti mi o mo furnisher kan ni nde capital e ni mi amo mo si okada mo gbe iya kan wa si lati ile odo mi mo gbe wa si inu ijo e ni last year
3: okay
2: mo se gbe wa o wa ni o fe wo o n lo si church ni pe ko da ko church fun mi o ni abegbe mi de akure e mo se gbe won mo ni ah ngba ti yawo mi fi mi sile nule ata o ti ko won meta lo ngba ta ye mi go ye mo so
3: okay ko ye yawo e gan
2: mo o ye mo
3: o wa fi ele
2: o fi mi sile
3: o wa ko mo lo
2: o ko mo lo
3: ti se ba ma baje
2: o
3: ko mo to momo
2: eh o iya en mo ri ori ofe lare ti mo fi denu jo e
3: iya en se wa nbi
2: o wa nbi oyo ni oyo olobi
3: mama yeda e ma bo
2: oni olorun lo fun mi mo kan gbe lokada wa sa ni mo se gbe lokada wa be mo ri anu olorun gba mo ko ile ti lati bi odun meta sugbon la ni igbagbo yen mo okada mo ma gbe lati akure bayi wa si ibadan nigba ti olorun ma ba mi se ninu program ka to pari program ibe olorun ti gba adura mi ti iyawo mi yen pada wa leyin osu meji
3: ti pada wale
2: ti mo be
3: o ko mo wa
2: inu ijo igangan inu democracy park ni mo wa ninu ojo tolorun mu gba koso
3: se yawo e na wa nbi
2: ko si ni bi bye bye
3: tori wa lola
2: ma mu wa won ni ka mo wa so joke ngba ti mo ri pe le e ti ti o se se mo to ti yi december bo mo mi lowo ngba to di december yen ti mo fi igbagbo da owo cement kan ni ibadan
3: okay cement
2: mo ri level le yen gba mo de kan ile yen ni january mo de ko de le yen ni january
3: ah and now what's okay e gba iyanu ta riri o
4: mi de
3: wow so pe wow o wa si badan december o pada sori le en january
2: be ni sir
3: o de kan
2: be ni sir
3: o de pari e
2: mo de ko te be ni january january 31 ni mo ko de le mi mo de n gbe mo de ti mo ibe mo su disin
5: iyawo e de pada wa le ato
2: iyawo mi le pada la ye ato
3: yen ati
2: n gbe pele ya ta la fi ato si wala
3: e pate ah elele o e pate wo di se ko ti e kule wa shoshi o gbe yan wa ni melo melo ni wo to wa mo mo didi wa ki pade to pari o leri la

0: alọrun ati aye nbe lowo e pelu eje majebu tata sile ni ka bayi o ma fo gugu ego ti pile ti pile iwo na ma do minira lo fi eti won o da po mo gugu eya ti bi labe ipe olorun lori woli samojo authority baba woli ori oke ogo lojo saturday 29 the monday 31st august wakati adua mes laro pelu show lati ibadan tabi ipile osun a se jire ni e ma bo lati doju koko kakola ori oke ogo le de ye ikurita ipiyari fun wa to mo ojo pipe je ajo gbadua
1: ayi ni oluwa jehovah wi ani ti o ni aye ati orun gbogbo e ti e wa lagos state mo ni kin sare so fun enipa 24 hours program to nbo ni ojo tuesday emi oluwa ti fun mi ni assignment fun gbogbo awon eniyan patapata awe ojo kan pelu isoro ojo kan lojo tuesday nitori nkan meje pataki mama salaye dada lola lori program yi gbogbo en te wa ni ekiti ati akure to ba de ojo wednesday ipade ma wa lori oke wa ni ekiti I will be there live and direct lagbara olohun bi mo se nwo ilu lati canada mama visit ekiti ta ba tin pari osan kan ati oru kan ni fagba lojo tuesday oja ni ilu ekiti to ba di thursday awon akure ma ma gba mi lalejo mo gbo hun oluwa pe ka to se on the 29 30 31 eri re ma po ogo re ma tobi o ma ri yanu o leri loruko jesu okan re